0: teko.
1: Piye ta lo wong gandrung?
0: Aja glungan dituke rai to.
1: Mas, wong gandrung ki yo ngene ki wong.
0: Ah gandrung ki ndelok rupa ora ndelok glungan.
1: Lah mumpun jeneng